0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينجي عندك كسين وقتان فجر تيسن بك أستاذ كيل ki nek ci machine yi ba ngeen mon ñoo deg di pap fall ngi ñaan yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala yalna yalla def jamm suñu rew defal ko suñu njitu rew yalna yalla fa safara mbolem ñi tedd ci lalu febar yeb yalna yalla safara len ko xey wuti yalna la yalla may ko am soxla bobu tis teju yalna yalla ubbi mbollem bopuy teju yeb yalna len yalla tijji yalla safara soxla yi yalla may wergi yaram yalla def jamm ci suñu rew duñu fatte imam omar touré ñung koy ñaanal alquran yalna nek wettulam yalna yalla nit bamelam ak mbollem julit yeb ci barke alquran ci barke yonent bi gannaaw lolu mbokki julit yi suñu waxtanu cey mi ngi ñew ci ay aya ci suratu taghabun yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala wax ci alquran ne yalla neena wallazina kafaru gay yu weddi bokal yalla gemuñu yalla wakazzabu yemuñ fa de daño weddi bi ayatina suñuy aya suñuy kawtef ak suñuy wax ko xol asaman si le de xol jante bi xol wer wi xol geej gi xol niñu yalla binde ñun ñile fiñu jaar yeb xor ndox mi yalla wacce muy taw xol ngelew li xol guddigi xol leer gi xol guddigi lendem gi yoy yep ci kawteefu yalla la bok xol nokki gi ñuy nokki ñun xol fiñu yalla jaarale ci noxu man ni eta bi ñu jaar yépp ba yalla indi ñu fi ba ñu tollu ni ñu tollu yoy yépp ci kawteefu yalla la bokk juroom ñaari asaman wër wi jant bi bidiw wi yépp ci kawteefu yalla la bokk way yépp nak ñu weddi mom xolu ñu li de amna ku ko fi indi yépp amna ku ko amal amna ko ko man te ñun mënuñ ko moy kan xel mu rafet ko yalla may xel mu rafet di xalaat sa xel warna dem ci lool asaman bi tim ñu rek ken xamut ñaata milliards at jant bi sampu ci rek nek lumière duñu nital ak wèr wi jawu ji nek fi rek sa yu neexé yalla mu taw su ko neexé mo arrêté ko jant bi di fenké penku di soyé sow yépp ñu ci tek suñu bot wéri ji fenké sow di jëm penku ñu ñëpp ñu tek ci suñu bot ñu nak ci ngélew yalla gis becc ak ñew lumière ñew guddi ñew lendem ñew yépp ay kawtefu yalla la ñuy nokki ci ngelew li ngelew yalla ci jawom ci lepp nek ay kawtefu yalla nga xol geej ba fa mu yam ba sa bot yam xol jeen yi ci bir la ci bir yep new nek kawtefu yalla xolal souf ci xolal montagne yi lepp nek kawtefu yalla yep nak boko gisee war nga gem yalla war nga dello yalla njukkal nga xamne li de amna kuko def kiko def du nit waji waxon rek man dal yi xawmu kuko sak waye kiko sak dal mo yalla parce que yi yep nit munu ko def nit munu ko def waye kiko def xawmu moy kan waye koko yalla ñun kuñu sak xawmu kan la waye koko yalla asaman si wer wi jawuji soufsi kan moko sak xamuma kan la de waye koku mo yalla kon koku du nit kon ci kawtefu yalla yi rek war nga ci gem yalla jant bi rek war nga ci gem yalla kiko fi def xawma kan la de waye koku yalla nit non lay meuna wara xalaté xamne yalla rek moy yalla lolu xeyul rek nek fi kan moko fi indi motax yalla neena gaay yi weddi mom weddi nañ ba weddi samay kawtif yalla nak neena weddi samay aya weddi samay kawtif bu la ci neex nga wax yalla neena ulaika gaay yoyu weddi ashabun nari ñoy ñoñu safara khalidina fiha falñu sax wa bi'sal masir bon na sen mujjuway ako ño bon mujjuway mujjuway gu bon lañ am mujj gu bon moy safar yalla nañ ci yalla musal yalla buñ bok ci ñi wedd yalla yalla nañ bok ñi nangul yalla yalla nangul ñu suñuy jëf lool la julit wara ñaan waye ma asabaka min musibatin illa bi iznillahi wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wa huwa bi kulli shay'in alim yalla ne lepp lula mana dal ci natou nang ko gem nangul ko man nangul mako man yalla natou bu la meuna dikkel rek na nga yek ni li ci ndogalu yalla la bok yalla la neex wacce la natou bile natou bu meuna don doylo ko suñu borom nanguko avec mbekté nak yalla bum la tek natou muk nga cialit ñenki dedet na nga andak dal andak tey nangul yalla nangul yalla nangul ko dal tey nangul yalla nangul yalla natou nangul ko moma tek li nangul nalako yow yalla suñ borom andak dal nak ak tey khaddiwuma dedet chalituma dedet yalla nangul nala yalla neena kep ku nangu am natou bum tek ci yow bol ci nga gem yalla yahdi qalbahu yalla neena man dana jubal soxol dana la dimbali ci natuba waye dana la tek ci yonu siratul mustaqim wallahu bi kulli shay'in alim yalla ne man xamna lepp suma la tege natu nga nangu ko rek xamna la nek ci sa bir bu mu xol ba nang ko nango muñe ko ni nono lay jubale sam xol non lay defare sa say mbir non lay xey teggi natou ya man yalla tegg natou kat setlu nit la ndax gem nga wala gemu bu la yalla tege natou rek xamnañ la tegg na la beut kon nangul ko natou ba bu meuna don nangul koko bu fi budut fi di fele ñu jëm ëlëk yowmal qiyam kon yalla ken du mom yalla nak ne wa atiu allah wa atiu rasula top len mo man yalla luma len sante ngeen def way top len sen yonenti bi muhammad rasulullah top len ku de lum len wax def len ku mako yonni moy samam ndaw mom la wolu yebal ko ci yeen way nak fa in tawallaytum fa innama ala rasulina albalaghul mubin mu yonenti bi ñewna jajjena leen warna leen mission bi indi nako alquran ñewna waxna len sama mission man yalla yonni gimako yonni su ngeen ko nango alhamdullilah su ngeen ko nangou de ab yonente le mom liko war rek moy jotale len jotil na len bamou egg ci yeen mom muhammad jotale na len jotal na yobante bi tek ci matal nako su ngeen woné gannaaw nak ngeen pétéral ban nangou ah mom de am ndawla man mako yoni man ma né ko bul forcer ken la ikraha fi din jotalil mission bi rek message bi na jall wote gi na jall suñu gemé baxna suñu jëfé baxna yow né ko ludut am ndaw rek nga ma la yoni man yalla jotalil li ma la yoni bu ci forcer ken ku nangu baxna ku nangout baxna wa ma ala rasul illa al balagh yonenti mom jotali rek munenak allah la ilaha illa huwa wa ala allah falyatawakkal al mu'minun amut ben bour buñuy jaamu ja am njeriñ kudut yalla kenen kudut yalla jaamu lo mona jaamu lolou amut lolou ben njeriñ neurmelu ci souf bokale la bakar la gi gene re ci bakari moy bokale yalla amun jeriñ yalla rek mo jare yeyo jaamu moy kenn ki kenn wo kennam ki amul kenn ku melni mom kudut mom kott dong kenn mom yalla yalla momu nak muné wa ala llahi falyatawakkal al mu'minin ki man la julit yep wara wakirlu boy weru werul ci yalla boy yakaral ci mom boy wakirlul ci yalla boy talal loxo yalla loxo kenen koko def kudut yalla perte nga lola sakko chef gogu de du soti ndax yalla mo yere lepp huwa samadu mom la lox yep xey di talal mom talulut kenn te moy faj aaju ñep mom yalla ñep mom lañu xey yaakar talal ko loxo mom suñu borom bi tabaaraku ta'ala amul kenn ku melni mom kon ya ayyuhalladhina amanu ayyan gay gem yalla inna min azwajikum bok na ci sen soxla wa awladikum ak sen dom inna min azwajikum bok na ci sen jabar wa awladikum ak sen dom aduwan lakum amna ci ño xamne sen non lañ de amna ci yenn jabar yi ak yenn doomi seni non lañ yu maga amna ci yenn soxna ci soxna yi ay non lañ waye amna doom ci bir doomi ay non lañ motax yalla ne len fahdhuruhum na ngeen len wattu de ngeen bayi len xel si ñoo rek ñu indi len jafé amna ci yenn doomi so len moytuut ñu indi la jafé waye amna ci yenn soxna itam seni non lañ so len moytuure ñu indi la jafé waye nak yalla neena wa in ta'fu wa tasfahu su ngeen jéggelé ngeen balé ngeen moraliser wat ak ñom déggok ñom gindi len wa taghfiru ngeen jéggelé fa inna allaha ghafurur rahim yalla neena man ma dakk jeggale akon ay kuy jeggale ay nit mon ngeena balé rek jeggale len sen jabodi deung sen soxna yi nga xamanteni sen non lañ su ngeen deme bu meuna jeggale meuna balé ah ngeen fekk mo man yalla nak lool rek la bëgg ko lo togn mom nek sa non mom togn la jeggalul jeggal ko man yalla may aji jeggala kon bakkar yeb kon man bëgg na nit kuy jéggalé nit kuy jëlalé nit kuy balé su ngeen bayalé njabot ji rek man yalla ma balé té man yalla may aji balé kat bu mag bi way nak yalla néna innama anwalukum muni sen alal amna ci sen alal wa awladukum ak seni dom fitnatun seni fitna lañ amna yenn dom yi fitna lañ waye amna yenn alal yi fitna lañ alal jo xamanteni dana dem ba xagn la sa dundu sa lek sa nan do teud do jaamu yalla do tala def dara daw top ci alal jere koku alal ju moko mom do ci jaamu yalla do ci aj makka do ci tabax jak do ci def dara lu bax do ci jënd ay yëri do ci julli do ci tala def dara lu bax do ci dimbali ay nit do ci genné azaka daw top alal jere nakay yenen yalla neena anna amna innama amwalukum wa awladukum nek sen alal ak sen njabot fitnatun ay fitna lañ wallahu indahu ajrun azim yal bul daw top say njabot top say dom beug lu len neex wala top len bañu nek ci fitna ba yaq sa digante ak sa borom wala sa alal ji daw top ci ba alal ji mom la contrôle la ba doto tala jaamu yalla doto ci genné azaka doto ci mëna dimbalé nit natation yalla néna attention dé amna ci sen alali ak sen njabot yi sen fitna lañ dé amna njabot jo xamné fitna lañ moy ay soxna muk ay dom say fitna lañ sa alal amna no koy topé mu yaq sa al-akhirah mun wallahu innahu ajrun azim way nak bo topé yalla mom baña top njabot ak alal ji rek ba faté yalla ah do ci am dara way bo topé yalla am alal téwun nga faté liko yalla am njabot téwun nga faté liko yalla yalla né ah bo défé nonu mom na nga yek né kat man yalla fay yeppang ci man ma ngi la yeral fay gu reere wallahu indahu ajrun azim man yalla amna fay gu mak kuma fete fi rek ma fete la fele euleuk bo mo fete fu bax ci sa alal ma fay la bo mo fete fu bax ci sa njabot ma fay la ay bo mo fete benen bor botam han yowmal khiyam yow ya xam yalla mom amul lu bon la nga jëf rek lay fay mune fattaqullaha mastata'tum ragalen yalla sen kemt layl katan attention de luñu mëna fexé bo jëfi santane yalla bay ay terem loloy ragal yalla dëkk jëfi santane yalla bay ay terem fattaqullaha mastata'tum ngel na ngeen ragal yalla sen kemt layl katan nu ngeen meuna def ba ragal ko yalla wasma'u deglu len yonenti bi wax wa atiu na ngeen top yalla ak yonentem wa anfiqu na ngeen financer sen alal khayran lu bax li anfusikum sen bop jelle sen alal def ci lu bax financer ci lu bax top alal bi rek dangi do ci tala lek do ci tala nan do ci tala jaamu yalla do ci tala genné azaka nga mujju sa alal ji nek ngay jaamu alal ji mujju sa alal ji ci bopam ngay jaamu yow jaamu to yalla de alal ji mom ci bopam ngay jaamu xolal mo choonu yoy xolal ma choonu yoy nay bo do to tala genné azaka ci sa alal do ci tala lek do ci tala solo wa anfiqu khayran li anfusikum ngel jital len yiw ngir sen bop wa man yukhashuha nafsihi fa ulaikum al muflihun nit dana damba xagn bopam jox nit ñi xagn sa bop kep ku def elek yalla fayl ci sa alal nga dem ba xagn ci sa bop jox ci nit moy tabe bo jox nit ki yow nga ñak lolu moy tabe mota yalla ne in tuqridullaha qardan hasanan yudaifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halimun yalla ne bu ngeen ma lebalé in tuqridullah su ngeen rebalé yalla qardan lebal go xamanteni bor hasanan bu rafet yudaifuhu lakum yalla dana len yalla nen dana len ko feulandil wayaghfir lakum yalla jegal len sen bakar wallahu nik yalla shakurun dana sant aji sant la halimun ko aji lewet la mom yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala kon mbok yi ngi ñaanal ñepp jamm di ziyara mbok julit yu bax alaji mor mbay ci ngasama njaga diba ngasama ngi fatali ko tam ma jaara kancha faskael bay njaase wad bay modou fall seigne mbay ndaysan wad imam ratib di nuyu mbok yep julit yep ci aduna bi alaji modou khaban ndaysan saw cha koloban salum fidèle auditeur ñu fatte tam ndaysan cheikh zainabou ñang a fi jollof ñung koy jale ndaysan imam touré momit fidèle auditeur ma sha Allah duñ ko fatte di ziyara mbok yep di ñaanal ñep jam yalla nako yalla def ki nekkon ci machine ba ngeen mon ñoo deg pa fal ci wax koy bi sen mbok oustad job kayel lepp lu ci rafet ci yalla la lepp lu ci nek ay njumte ci kiy wax la nit mom yalla moko moñal ak njumte kon wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad